0: 5 2 5
1: Ndi awasu ye Janet ofusua jima.
2: Ampa.
1: Janet ofusua jima.
2: Nokure.
1: Orafo sa ode wa fore body fa sa nyankopon tun for pon so fore boy. Mumo ya mi dem awu so.
2: Okay.
1: Ebe ba odi for for odi for so di betia eye radio station TV for ka. Na obi biara wo ba bi a chichin so enye atime nyadom sa ni bi atie.
2: Ye
1: ba sa umpeja.
2: Se ba sa.
1: Wa we talk. Wa ya resa. Wa nu nyam. O ma sum die. O ma kunim die. Akwan ho sa na ho bambo. Eye wo ni ufie fo dia.
2: Amen.
1: E sa na nyame so be ye. E sranka gana man.
2: Amen.
1: E sranka obi biara.
2: E
1: kanka ni papa ni mi maame ni mi nyane ma wo ifidie mu ha.
2: O
1: sro wa nyam kese.
2: Amen.
1: Na wo nyam akoma so de mama. Adam ni Amen.
2: Amen. Bon sam kasiema apostle sam. Abusia efe na enwanwa dodo. Sabri amenu kasei mami amagana tenase. Mami nini komotau. Aha. Sanse. Uru ane urade nyakupong enam neso eye sangon wade nensenche ni ahudu ya. Ugusu itie na ugusu ehwebie ene nkomodi ahodua ebe ino odifu atena adwa kesie mu ede amaye anopai ewo studio ha yeba be kon nchen na yene na kodi nkomo na edu kwesi eda se ya yemubi eja yeda yedem sa ye problem aye wan se ye bompa se ye ma light off. Aha, no dear. TV no obi kan say ti ho ene say da ho ani. Na yesa uti nya me sem nkyerekyera dan sidie to medie na won so abra wo babia wo ho no. Esan sa asem no say asomdwie, asomdwie nka ne wo akirikiri no. Enti asem no beba won chen na wo so abesa no wa firi won pokyere ene wa ma ne nyina mu. Na afei won so wo de aforebo agi odom no so say ah Awurade, menso me de ma forebo wei to otta kese no so. Awurade ne enti a menso many abusia e ho senchere ni anwade ni adansidie bebre na na ogusu etie bi no fa ho hwe mu bi na erade ebe ye amapa ma mene ma mi amaga na nwura mu e na

Ebe Kasawa Brabu. Now see you who am pa. Sabre Uba Shama Government School ha. Yenu anu ma hudu ona bebre. Sanse odi fo ba kasenti. Bebre na di oba forebo. E to alter na so. Na. Sanje libi esu ha sisi ya. Unim.

0: 2:5
1: Apostle Sam ana wadin komo kama kama ade akire yenyina fefefe de bia de ana meka se se pomo chichi firi so ase be kire se denche mo wu a yene na ehham de bi adentia because one denche mni nyina na omo wonsu na se ho enti se apostle eke bibi kire wo efa odifo ji ba ho a mesira wo Meme so me dia kire achakakra nanso apostle kan bibia meme tie ade me hu hye mu bi because se meme nim a onim chea me hello
2: hi
1: mrs se meme nim a eden onim chea me enti so kan e se me so me tie nia o kan na me ye bi enti usu tie na di su na ye na sa pepe na ishira ani ogie ebe ye odia sabre ma me ne ma me amaga na ye nwura mu e na ebre kakra na aka no na ye wi a Yene nyamedi fo ewuremu anasa sanse odifo atena akonwa kasi ma no pa biom ewo studio ha e de ama Ghana wiase ene ankurankure nyina na mene ma mi ama Ghana wiye na se menya bre kakra bi a mene pasabeda nso ye begi vum na yakopie mu vota mem na yene yenu anom so akwakodi nkomo kama kama na bibia so etimi aye kama ewo fie honom ma me ama Ghana
3: Dog.
1: Mami Amagana.
3: Dog.
1: Apostle Aka Bibrina Chireye.
3: Apostle Erika.
1: Na, we yet teacher ni. Adansi dia me pasi minu ure mono. Minu ube ka mumu ono kituwe bi ansani yako. Adansi yonensu na mumu no. Ya mami na abranti yena wanya posi ni yenu. Wanya posi yejuma yenu. Mami Amagana. Ye wom, nkwalani biyo honu mwa. Minim se bre no mum pe o se because my minister said ne man no pe bre enti wo ka bibia anya do mbe ye ne mum o de ne ho bo captain Jesus no enne mami amagana
3: dog
1: to ye nu anom about time fu
3: dog me da so papa
1: papa enye easy
3: na bi o ye bechia nya me ma dog fu na ebusia da bia e take time with Captain Jesus
1: ye je so papa
3: nipa de nipa go ahoro
1: mami
3: na em say obi o ye teacher ni nim sa
1: okay
3: na na say na me pe bi so teacher for question bi asoma wo ken hun ti na me bi sa
1: okay
3: so ya na e teacher for nkra na o moti ye nim no eh ya ye hu o mo say ye ma ana ye hu o mo say nkrofo bi ma
1: Tamia
3: magana. Kampese me bisa a teacher for question.
1: O question yemu oduo. Se enkwala na ye chire o made no.
3: Obia o yesa adwuma no. Nia emu akwanti otie bia na kra bia den be brown. Fa no se wa nkasa. Se ye wo na akra no wo no a. Se na ye no sa na nka obe na na decision bia wo take no se ye wo awu ma. E na e kosa ha wo ma nka obe go no se.
1: Hey,
3: it's a four M fa asa a day into your team.
1: Na that's it.
3: Nyame emehwe en atuma yedi. Na dog. Mame no na dance enu mu ehwam.
1: Eh ano di.
3: Papa. A dance bebre o ha ya ye boba te bi o ha ya na e kan
1: ko.
3: Ah otimo ze woman no o ye different woman. Eso so so na ma no mpebre. Ana sai na mafu aba no bebre tsa. O mo mpemre, e mo mpebre.
1: No dom captain no.
3: Na so obi aso na kwentu a oko. Obi a obetimi a chere na de na say we onye serious but in a few years ana say we are be hunu e be shock e.
1: E be shock.
3: Say o mo ana hu o mo ye serious no cross say na de no.
1: No mo de na nko na say.
3: Obi a na say na ne kwan etie.
1: She ma me ne ma no mpebre ne che say adum na sunsu ma police nyina piem.
3: Odenbo adumbi.
1: Wow.
3: Dog say ana ejanum ne nanum ejina o mo na so hwehwe don pabi e de omo hu dom de omo ma nyina ahye mu a doka bon e kwan man kra no
1: anu de akura
3: obi wo ho no ma na ja ne ne na abosunsun ni ade a otimu ntutimu se omo nyina abrabo aye basa aye basa but obi also a nibi na so adom bi a obemu ni muni akọ e de ne ho akọ so so se ne ma no nyina na ne ma so ekoyi
1: ma mi ma asamu ya ma kai se ye hwe ye mpatam
3: Yeah.
1: If you feel me near there, say, Ube Kaya, and as Ube Book on Pahre, or more, omuma mienu miansa enan ewa brochire ni ade a san krofo no omu mame omu papa no omu mfa omu mpa abo masore ni agro
3: omu mfa ni agro
1: se ohwe mu pa se ma mi ke wa fo ni tum fo mna ade
3: eya no kre
1: ba omuma mienu miansa enan ni ade ewa brochire ni ade no san krofo no ada se ne mame omfa ne mpa ebo na sore ni agro ana ne papa na bibisa
3: yes
1: oti ase
3: yes
1: eti se mame amaga na eka na adofo muntie yentie o About time.
3: Any nipper be a young regret.
1: Or don't ban or don't want dom.
3: Young regret, I don't be.
1: Captain Jesus.
3: Made there, young, I made there, no, yes, I don't be a. A young cress, I don't ma, or the home bought a domna near my co ye mount.
1: Okay.
3: I don't be being so, we are saying.
1: Be to your mammy. She had been so.
3: Emma would see me so, the home bought a dombia, no, so ya don't pass. Near man be a white, Michia. Emma. Na eya na de mame no adum we magia tum ne se arechichire ni jide bia ene nda so bia de shema kuma mu de bia sa de na ya mehwehwe mani pa bi so on se obi e hono ma ya na en se bia de bia ne ma ye fine ne o ne ma be o de bia nti bibi chia se ya den there's something wrong with aha and yes na te there's nothing wrong with adum no but eye riasimu acquaint you
1: wow
3: enye time bia na nema ko no se ne ayehwehwe no but o do ho atre bi bia eh sa de no etimi ma wani je etimi ma wani da so ana
1: okay
3: eya na him ne bi se peace perfect peace in this dark world of sin
1: wow
3: me ni chi no beba da bia me kansa asumdwe papa e wo riase chese bonne esum na nso wono dear asumdwe bi wo wakoma mu e ba me saying say ye te boat mo se ship mu na srotem bona e him ko ni fa benkum na ne ma ye na papa bi dey osmada na tini ano meka otie tie eradi na dia na beto ye na papa na ene na nam na o he ko ya wada asumdwe ewo nyamede mani pa wo mra omowo ohaw ni amani ebi mu sa asumdwe no menya bi ewo hase na eno na ya na ye ka kire ye nuanom nyina se sa wo de ho bo adum ya nye de ubenya nko a ye wani gye a wo sa but sometimes no ubetimi anya how but aha no so ebe ma wa kwanya bi a how no mu no kra no ugina mu so na utimi hu se chese me who should be there be can no as
1: all
3: to mo say nkugo atwa ho wedding to
1: ni kunni mampa
3: many twa scripture bi so onyom psalm 13
1: okay
3: o say atifi asem o say nyankopon moa a emmantem ehu abobo
1: okay
3: o say erade urebe free me da kosi da ben what dey when ibe hu ntame akosi da ben en kosi da ben and I mean ni me kra mu dadwene and I mean ni me kra I guess mean ni me kra yes na de achi a areho ntena makoma me tamfo hra me so nkosi da bay
1: oh
3: hwe na gye me so erade me nyankopon
1: oh my god
3: ti meni na ma na owo na na me tamfo anka se me tumi no
1: Jesus.
3: Se mi hima ma hu hin hin afo ani ehusi. Dok nipa bi te bia
1: eno. Mama ye ofa hin wara roma.
3: Oh Psalm 13.
1: Okay.
3: Nipa bi te bia no no na sa ehusi ye papa David. Ah nyamishira no bi na owa ho de wa ho den. E wotumi na mre bi dru ya. Na o kasa asem no a. A che se wi as bi bi sa o.
1: Bi wo ho ampa.
3: Na a higher place bi a ye nchre o. E kwan no say no kwa papa chere o. E kwan a link it to sa kwan no nyina ama hu se ne ekosu bia no papa uboni ujina ti sa ya meti sa papa voice to sa enyum we yemse da mama kubie no wrong Jesus meje funia nyanko papa
1: ma

0: ba fori an okusu ye mmo no se o uta de hrema ne to nwoma
1: okay
0: ba we hrema se o bie wa no to nwoma se o to nwoma o tri mu a
1: okay
0: enwoma a wo tu nyina ne se onyam.

meme piwo ho a se ye yire no mu boye homoden a na be me nu atiada che so ndie oda ho no be yi be bre ne ho a akodwam akoyadwuma na wadi dwa be wo fufu ama no obeba kura ebi kura na onifie sebi sebi no otin se dwa se a kire se o wi nsa o sori nso a no obe no ojiji ni sika nkakra kakra misre minya me ma no omia moye homoden efise ema yi bro onwo bre pa pa pa pa pa

kum odi onwa tu e wasi ye hwe bambo e wo ye ma ho ye kosu a ye tu kwan a yen ya ya ye fa ayi trotro ne bus ni adi me ka kero uko station na se ka lodu ansana won tra ka nu hwe ka no tai no hwe tai ni nyina tai fo ni nyirara se awia mitufu mentrem mentrem o mentrem u se ka nu su elodu na elodu no u hwe stia nanim na de driver ne ntwa me pa chaw sifom efise driver sini pi ka nu lodu no nu akose baabi nu oyɛ de obeye ka nu kraya man ni ehwehwe driver no efise ono se tramo no okofa o se wi no okonu mu se red no okofa o uhu driver biara a onti ne ka stia nim enhwe man ka nu lodu mr sifom anasa driver biara Abun se oba no onum energy drink misrao ehu papa se sei ya fisa energy drink no eye eyi da bi odeni ama fra afutu amedi mai minim se yemu pi yanhwe yakoyanim ekoko a ensu oto a me na me kachiro yenya ye electricity yan fixing ni ye di anam form di anam wiem ubeshe ne nsu otọ na kwabrane onpe ba bi nyina o ababa we onpe ba bi nyina o enkwala yentu onfo na onu na nsu emu ubeshe na electricity anam form yi na bi ensu akop na sunsan na unim sa kwala nso ye pon school a ensunsan ye pemu agro depa ubeche na akokonet nso yi uti ufie uwa jumam ni afrao asumesi uba ni seyo enesi emani bi wo hokra no a ensu oto a apampan esi yeti yesi ye di so nsuo hwe enyinam ne agrada yi mena mekachiro bibia obroni frano metal anasa ya dade biara chuhu frho ensu oto a ahwehwe ana dade sensen biara no a ewo dam no fania makata ho efise ni nyinara echi electricity echese a yiram ni jwa eche no eti ni yesifi a yetimi de copper bi kura egbo hu se enchi ayiram no ebejwa no enya den enkofom ne adigbedie ne nchine na atwe no ade ne kofom na nsen se mu hu social media ema yo mie no wo school mu a ensu oto a onni na mu agrada ni jwa pepepe ba ko na si ni mu kem che asumdie kura no a ema amuse no asumdie de ye copper no misre ensu oto na hwe na ayiram ejuja ejuja yiyi se kopa no na fatu baby efise enukura no etimi echi ayiram no edi bekun etiefo asamu amiken misi yanya den yemoye ho ban ye ko party ye ko ayie na chese ye ni agi o se dien o ye nhwe aduane ni chese ye gusu sa obitimi efie nsa no abam no odi nsa na asi ho no okodi asa hwe oni pada sani wan hwe yi a obi the poison kra ba den ebegum na yi ase aduane ni yi ase nsa kra de sebe amansan aduane ni amansan sa de ka wo se o chufuru ho Aden, ebi timi kwa yiye. Ni ya di take away yi pack ashi ye bagim, emano. Ya ni matu mondi, anti-case.